haravugwa ibyo umumarayika w'inkomezi. Abantu bomenya ko uyu ari umumarayika wundi. Ibi bisobanura ko atari uwo muri babandi twamaze kwiga ibyabo. Ahubwo abasumbye ubwiza n'inkomezi. Ibimenyetso bimuvugwa ko bifitaniye isano cyane n'ibyo Yohana yanditse kuri Kristo amaze kumwerekwa mu gice cya mbere cy'ibyahishuri mu tumwa Yohani hamwe n'ahandi. Aha twovuga ubwa mbere kwambara izigera ku birenge zera nk'uko biboneka mu byahishuri mu tumwa Yohani igice cya mbere umurongo wa 13. Ariko kandi hari ikindi kimuboneka ku bugira kabiri n'umunywa w'amazi nk'uko tubibona hariya mu byahishuri mu tumwa Yohani igice ni cya 4 umurongo wa 3. Icya 3 ni birenge byasa nk'umuringa w'umwakaka. Ibyahishuri mu tumwa Yohani igice cya mbere umurongo wa 15. Ariko bugira 4 inyonga ziwe zasa nk'imbeya z'umuriro. Ibi tubibona hariya mu byahishuri mu tumwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 14 gace B. Uyo mumarayika kandi yagaragaje ibindi bimenyetso bitari bike nk'uko twabisomye hariya mu gitabo cy'ibyahishuri mu tumwa Yohana igice cy'icumi umurongo wa 3 bituma twemeza takwihenda ko uwo Yohana yeretswe yari Kristo ubwiwe. Bagenzi, ni ngombwa kugira ngo uzosanganire Kristo aje ku bicu utegerezwa kuba waramwakiriye biciye mu ijambo ryiwe, kandi nk'uko Yohana yamweretse nta kigomba kukubesha cyangwa ngo kigushire mu rujijo uretse kumenya yuko ubu buhanuzi cyangwa se ubusobanuro atawundi bugenekereza ko ari Kristo we byizigiro byacu Imana yacu nihabwa icyubahiro. Mu gice cya 6 yari yaramweretswe ariko aramena udushasharandwi tumatanije igitabo cyugaye. Noneho yongeye kumwerekwa afise agatabo kazinguruye. Ni nkaho Yesu bwiwe yakuye igice cya 6 muri cya gitabo kindi gifise ibikindwi abaricyo asomera Yohana uwavugishijwe n'Imana. Ikindi abantu b'Imana bakwiye kuzirikana muri kino gice cy'icumi cy'ibyahishuri mu tumwa Yohana ni iyi mvugo ngo gushinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga n'icy'ibumoso imusozi kwiwe bigereranywa n'ukuntu ubutumwa bwo muri icyo gitabo butegerezwa gushika hose ahaba abantu benshi cyane aribo kiyaga cyanke ahaba abantu bake ariho musozi cyanke isi. Ariko nanone sibye gatabo kazinguruye byonyene twovuga muri iki gice. Twobabwira kandi nibi bikurikira. Ubwa mbere kuvuga ko kazinguruye byerekana ko kahoze kazinze mbere Yohana amaze kumva amajambo yo muri ko ijwi ryaramubwiye riti ubuzigame bibe ibanga ntuvyandike. Dusomye hariya muri cya gice cy'icumi umurongo wa 4 havuga ngo matanisha ishashara udome mu ikimenyetso iby'iyo mituragaro ndwi ivuze ntuvyandike. Ubwo butumwa ni bwa bundi bwerekeye iminsi 2300 bwahawe Danieli nk'uko tubibona hariya muri Danieli gice cy'umunani umurongo wa 14. Nawe akabwirwa mu buryo bushimitse kubuzigama mbere wewe insiguro yabwo ntiyayitahuye gose kuko yabwirwa yuko ari ubwo mu gihe cy'iherezo. Bibiliya iti nuko rero wewe Danieli gumiza ayo majambo muri ntibate umatanisha ishashara igitabo cyabyo udome mu ikimenyetso gushitsa igihe cy'iherezo. Niho benshi bazoserangura muri cyo kandi ubwenge buzogwira. Ndabyumva ariko sinabitahura nca ndabaza nti databuja ikizoherukira ibindi muri ibyo ni ikihe. Aranyishura ati gire Danieli kuko ayo majambo arakabanga amatanishijwe isasara idomwe mu ikimenyetso gushitsa igihe cy'iherezo. Ayo majambo aboneka muri Danieli gice cya 12 umurongo wa 4 uw'umunani gushika uw'icyenda. Ariko kandi ibi byerekana ko ubwo butumwa hazoshika igihe bugatahurika mu bantu bo mu minsi y'iherezo kuko dusoma ngo nuko rero wewe Danieli gumiza ayo majambo muri ntibate umatanisha ishashara.

igitabo cavyo udomemo ikimenyetso gushitsa igihe cyiherezo niho benshi bazoserangura muri ico kandi ubwenge buzogwira benshi bazotunganywa bezwe bavugutirwe ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi kandi nta numwe mu banyakibi azobitahura ariko abagize ubwenge bazobitahura imana nihezagira ijambo ryayo aya majambo tuyabona muri Danieli gice cya 12 umurongo wa 4 hamwe n'umurongo w'icumi mbega amajambo akomeye cyane mu by'ukuri ni muri kino gihe abantu bakwiye guserangura bagasoma bimbitse ni muri kino gihe rya jambo byo mu byashuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa 3 rikwiye kugaragara muri twebwe kubera ko rigira riti ahirwa usoma hahirwa nabumva bagenzi inshuti z'umusaraba bakristo bagenzanje iki gihe nico gucuri ku mutwe mu ijambo ry'Imana iki gihe nico gutahuramwo iby'Imana igomba ariko kandi Danieli nkuko yabivuze hazokwamaho imigwi ibiri hari umugwi w'abanyakibi naho wovuga ubutumwa ugasarara hari umugwi w'abanyakibi naho Imana yokorora ibimenyetso bingana gute batavirira ikibi cyabo bakomeza kuba babarozi bakomeza kuba basenga ibigirwamana bakomeza kuba basakanyi bakomeza kuba basambanyi bakomeza kuba bicanyi bakomeza kuba basuma ariko Imana iravuga ngo hariho n'undi mugwi uhiriwe umugwi w'abagize ubwenge mbega ingene ari byiza ko nawe uba mu gitigiri cy'abanyabwenge mu Burundi umuntu yakwise ikijujura ababara cyane ariko Imana itwifuriza ngo tube abanyabwenge mbega uyu munsi ntiwohitamwo kuba muri ico gitigiri ariko ikizokwerekana kuri umunyabwenge nuko uzoserangura mu byanditswe vyera kandi ibyo byanditswe vyera icya mbere uhamagarirwa gusesa muri cyo ni igitabo cy'ibyahishuriye umutumwa Yohana hamwe n'igitabo cy'uwavugishijwe n'Imana Danieli kugico nico kizoranga abantu biteguye kumva inzamba y'indwi maze bagahaguruka bakavuga ngo haleluya inganji ibaye iyo umwami wacu na Kristo wiwe Imana yacu nihabwe icubahiro nguko uko abantu tubararikira kugira ngo bagire ubwenge nguko uko Yohana nawe yabwigwa kuzigama kuko iminsi y'iherezo itari bwashike twe uyu munsi turi mu minsi y'iherezo nkuko twabibonye ubugira kabiri ibintu kwiye gutahura mu gihe turi ko turaraba iby'akagatabo hari ibitari bike bitwemeza ko ubwo butumwa bwahawe Danieli bwerekeye iminsi 2300 aribwo nyene Yohana yereswe mu byashuriye umutumwa Yohana igice cy'icumi ibyo nabyo nibi bomi basabwa kuzigama ico beretswe uwabonekeye Danieli ni nawe yabonekeye Yohana mutigute ubwa mbere yari yambaye impuzu zera zimeze nk'igicu Danieli gice cya 12 umurongo w'indwi hamwe n'ibyashuriye umutumwa Yohana gice cy'icumi umurongo wa mbere yaratunze ukuboko mu ijuru arahira Danieli gice cya 12 umurongo w'indwi ibyashuriye umutumwa Yohana gice cy'icumi umurongo wa gatanu yarahiye uhoraho Danieli gice cy'icumi na kabiri umurongo w'indwi ibyashuriye umutumwa Yohana gice cy'icumi umurongo wa gatandatu yavuze ko umuhero uzoza ibyo bihe bimaze guhera Danieli gice cy'icumi na kabiri umurongo w'indwi ibyashuriye umutumwa Yohana igice cy'icumi umurongo w'indwi nanone kandi ngo nta gihe kizongera kubaho nkuko twabibonye hariya mu byashuriye umutumwa Yohana igice cy'icumi umurongo wa gatandatu nibi nabyo nyene ni byiza yuko abantu b'Imana mu bitahura bicitwa uyu munsi muti kubera iko ubwa mbere aya majambo nayo nyene ni byiza kuyazirikana iyi mvugo ya gihanuzi yerekana ko hamwe abantu boshika kugutahura insiguro nyayo y'iminsi 2300 bazoba bashitse
kwiherezo ry'ubuhanuzi bwose bwerekana iby'imyaka izoza. Ngiki gituma wisunze Bibiliya, uzosanga mu mwaka w'1844 ariho ibihe by'ubuhanuzi biharurwa byahereye. Ubu nta gihe cy'ubuhanuzi gisigaye. Ubwa kabiri, aya majambo kandi ngo nta gihe kizongera kubaho afise iyindi siguro ya kabiri. Bibiliya ivuga iti nibigitebye, nanone ibi byoba byarashitse. Inyishu ni yego cyane. Duhereye mu mwaka w'1755 muri kino gihe cyacu, ibimenyetso byerekana igihe cy'umuhero byatanguye kuboneka, aho abantu atari bake bagize umubyuro kuko biyumviriye ko umuhero ushitse. Bashitse muri Matayo igice cya 24, umurongo wa 29:30, hamwe havuga hati, hanyuma yayo marushwa y'icyo gihe, uwo mwanya izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umucyo wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive ku ijuru, n'iby'inkomezi byo mu majuru bizonyiganyizwa. Bu ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizobonekera mu ijuru. Ni hamoko yose yo mu isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu byo ku ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Imana nihezagira ijambo ryayo. Abantu bo mu gihe cya kera baciye batahura ko bategerezwa kuvuga n'inguvu nyinshi ko Yesu agiye kugaruka. Uko ibyo bimenyetso byagiye biraboneka mu mwaka w'1783, mu mwaka w'1833, niko barushiriza kuvugana umwete ngo nibigitebye. Mbega tuvuga iki iyo twibutse umwaka w'1831 mu gihe cya William Miller? Bagenzi, gushika aho abantu batahuriye neza yuko ubusobanuro bw'iminsi 2003 irangirana n'umwaka w'1844, niyo ijwi ridasanzwe ryumvikanye ngo nibigitebye. Erega abama badukurikiranye hari igihe bibaza ngo igihe kiracariho, ariko ndababwira mbwirijwe n'umuntu bw'Imana ko bitagitebye, kubera yuko ibihe by'imyaka ya gihanuzi byararangiye. Nta mwanya tugifise wo guta ngo hari ibindi bihe turiko turarura, ngo hari ibindi bihe cyangwa imyaka turiko turiyumvira. Numenye ko uri mu gihe aho ijwi risemerera ngo ntibigitebye. Kandi wibuke ku majambo turiko turashimikira ko bisobanura ngo ingoma yawe umwami wacu na Kristo wiwe igiye kwima, kandi zobaho iyi bihe bidashira. Mbega ni igiki kigutera kutitegurira gusanganira umwami Yesu? Mu gusozera kino gice cya mbere kibivugwa kuri iki gice cy'icumi kibyashuriye umutumwa Yohana, nkundire mugenzi ndakwibutse yuko ata mwanya tugifise, nta gihe na gito cyo gupfisha ubusa tugifise, ahubwo turi mu gihe cyo kwitegura. Ni nacyo gituma ubuhanuzi bw'ibyashuri umutumwa Yohana hamwe na Danieli butegerezwa kuba ubwawe. Ni mwibuke ya nkuru yo mu kinjana cya 12, abantu bapfuye ibisigarira by'uwavugishijwe n'Imana Danieli kugira ngo bashobore kuroranirwa mu buzima bwabo. Nubwo abo bantu batari mu gusobanukirwa neza icyo batera kururanirwa nyako, ndakumenyesha yuko Danieli ari uwa bose. Ibyahishuriye umutumwa Yohana n'ubutumwa bwawe ukwiye gutahura, kandi nawe ubutumwa buvugwa mu gitabo cya Danieli n'ubwawe. Iby'ubu buhanuzi bizotuma witegurira kuganzanya na Kristo ubwo agiye kuza vuba. Mugenzi, woba wipfuza kuganzanya na Kristo ubwo agiye kuza, ubwo inzamba y'indwi igiye kuvuga maze hakavuga ngo ingoma ni iy'umwami wacu na Kristo wiwe? Mbega nawe urifuza kuba mu gitigiri cy'abazoba muri ubwo bwami? Nicaba ari cyo cyifuzo cyawe, uce bugufi aho uherereye. Dusenga Imana uragororoka. Mana yacu, wewe utunesereze imigabo n'imigambi ya Satani ku buzima bwacu, ku buzima bw'abagize imiryango yacu, ku buzima bw'igihugu, ku buzima bw'abari mu isi kandi bakwizeye. Uragororoka Mana,
kubw'uyu muco w'igitangaza ubandanya kuduhishurira. Ndakwinginga ngo n'ubu ubandanye kugirira neza abo bose bakwakiriye, ubandanye kubazigama, ubandanye kubatabara no kubakiza, ubandanye kubashikana mu mwidegembyo nyawo. Mu izina ry'umunyabushobozi Yesu Kristo, amen. Mwari kumwe na Pastor Aurora Andrin Ntirampeba, ufise icabazo canke wipfuza kutwandikira, yo twandikira ku nimero zikurikira: 68 82 89 29, canke abakoresha WhatsApp turi kuri 77 71 50.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: Kubijanye rero no gusinzira kugira ngo ushobore kuruhuka neza urakwiye no kwigengesera urabye uko ufungura gufungura ugaca uja kuryama birabuza umubiri wawe kuruhuka neza kubera ko ubwonko bwawe buca buguma uremerewe kubera ko twumvise ko ari bwo butanga amategeko umubiri wari ugiye kuruhuka mugabo ugaca uryama ufise imfungurwa mu nda ubwonko rero buhava buhura n'ikibazo cyo guhangana niho kagizo fungurwa kubera ko buja kubandanya buriko urasabwa kurungika imisemburo ija gufasha mu ihoka gizo fungurwa muri estoma kandi umubiri wari uruhutse rero ni byiza gufungura imfungurwa za nyuma n'imiburiburi isaha zibiri z'ijoro sambiri ijoro kaba urafunguye kini nacho kwe kwirinda no kwirinda kunywa ibinyobwa nabyo nyene ugira uje kuryama kubera ko bishobora gutuma wikangura ukaja kugira umwanda muto cyane gusoba mu ijoro warusinziriye ibyo bigaca bikubuza kwiruhukira neza nico gituma urumvise ko kunywa amazi cyangwa ibindi binyobwa imbere yo kujya gusinzira n'imiburiburi byokogwa igihe cy'isaha nka zitatu cyangwa zibiri imbere yo kujya gufungura nimba rero uhisemo kunywa ibinyobwa imbere yo kujya gufungura ryama hasaye n'ijoro amazi ya nyuma wategerezwa kuyanywa saa mbiri y'ijoro canke isaha imwe y'ijoro kubera ko rero udategerezwa kwihereza ibinyobwa ubivanze n'indya uca wumva ko n'imiburiburi amazi uzoyanywa nka saa moya n'igice y'ijoro canke isaha imwe y'ijoro hanyuma uce ufungura saa mbiri y'ijoro ivyo rero nabyo biragufasha kugira ngo rya tiro ryawe uza kuryama rishobore kuba itiro riruhura umubiri
1: Radio Agakiza w'isoko y'ukuri.

Ikiruhuko rero ni ikintu nkenegwa cyane ku buzima bw'umuntu, cyo nico catumye Imana ishyiraho izuba kugira ngo riganze umurango. Ku murango rero si umwanya mwiza wo kuryama, kubera ko umuco aba ari mwinshi, ariko kandi n'ugwamo aba ari gwinshi. Ucubyumba hirya no hino baba ariko barakora ibikorwa, umuco ni mwinshi, ugwamo ni gwinshi. Ijoro rero kubera ko hariho ukwezi gutanga umuco mukeya n'inyenyeri, ariko kandi haba hari n'agacerere. Wanashaka n'amategeko, amategeko y'igihugu. Hariho amategeko abuza abantu kugira amatapaje nocturne, kumena abandi amatwi mbere n'abagendesha imiduga. Hariho itegeko ribuza kuvuza amahoni mu ijoro guhera isaha 12, abashoferi mu mabarabara cyangwa utashe uvuye ku kazi. Ni byiza ko ukoresha amatara maremare n'amagufi, nambure kurasaba inzira mu ibarabara isaha 12 z'ijoro zigeze. Nuko rero banka ko kubera ko bazi ko abantu ageze umwanya w'uko baruhuka, si byiza kumena abantu amatwi mu klaxona mukoresha ayo mahoni yanyu. Muriko murabyura abantu bisinziririye, muriko murabagirira nabi. Ugwamo rero urashobora kononera umuntu, ariko kandi kutaruhuka nabyo bishobora guteza akaga gakomeye mu buzima bw'umuntu. Cyo mbere nico catumye n'Imana mu gihe yarema yashyizeho iminsi 6 y'ibikorwa, ariko umunsi umwe ivuga ko umuntu akwiye kuruhuka. Ko mbega umuntu adasinzira hari ingaruka yohavagira ku magara yiwe? Ego cyane, inyishu ni ego cyane. Zimwe rero mu ngaruka umuntu ashobora kugira kubera ko atasinziriye, nizo duca tuvuga ko ku magara yiwe.

Icyo gihe rero tuzobona n'abagenzi b'ukuri, umugenzi akuba hafi, umugenzi arakuganiriza, umugenzi ararondera kumenya amakuru yawe, umugenzi murayaga mukaramukanya. Hariho rero abagenzi benshi batandukanye kubera ibihe, kubera ko isi ariko imeze. Ariko rero urazirikana ko hari igihe tuzoba mu bwami bwo mu ijuru. Aho rero tuzoba duhuriye iwacu twese, tuzosubira rero kubana n'abacu mbere n'abo twari twatandukanijwe n'urupfu. Niba bapfuye bizeye, natwe tukaba twarihanye twizeye, tuzobana. Dushimira Imana rero ko itwongeye kano kajyo kandi itwongeye kano kanya. Kiganiro ni abiwacu, muraho inomero mwayumvise, murashobora rero kutwa

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson ha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kandi ukeza kwanda mwebwe ibiza ka babu Claude
3: bari tano kibitoki
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kinyinga
3: ni sa de nezere ati akayaba gukeza
4: nakora ndirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inchuti zanyu n'abagenzi banyu
5: Wazyumvise tugeze igihe cy'isaha zitandatu ni minota umwe Ama na masegonda 19 nizera yuko kiganiro wacumvise na akayaba gukeza kuri radio gakiza ku isoko yukuri rero muratwakura kuri numero 6302 6600666 maze mukivuriza akayaba gukeza inchuti abagenzi ababanye nabandi bose nabansi banyu bose barimwo rero twizere yuko ara bamaze gushika ku meza mwame tubifurije akayaba gukeza munyonga ngaho ibubanza nawe ndakwifuriza akayaba gukeza n'abandi bose ngaho ibubanza ku musenye ndetse n'abaherereye imusigati mwongere nawe ndakwifuriza akayaba gukeza reka rero twakire umuntu wanyu ku murongo ndamubona alo Nachi yava ku murongo nibikunze ko tubandanya ariko ndizera ko ashobora kugaruka

0: amaremo ni yugurugwa tuzoba dushitse mu ijoro batwugururiye umugwa aho tuzosangirira hamwe twese ku meza maremare twese tubonane mbona nkubone no mwami yaducunguye mwiriwe neza ani Antoine Maravya kayabago keza ku mujyango wanje wose uri Bukinanyana Bufre Indora agira kayabago keza no mujyango wiwe na Zeri muri Congo agire akayabago keza abatarabironka nabo bihangane baraza kushikirwa urakoze umuntu wanyi ku mulonga le mama horo cyane ninde
1: Daniel Kanazi
0: Daniel Kaze
1: abamesha makuru ngwe ndagitije akagira namwabiro
0: turagushimiye cyane Daniel
1: ndame nabana n'abantu batwose abyo bandi bagikanye
0: Arubundi yatwandikiye avuga ngo ndi Habimana Charles ago ku ishengero ryo mu gica ishami ginyarunazi ni forije yakayabago keza umufasha wanje no mujyango wanje wose nabari kuri radio agakiza bose nabari mu bikorane vyinsago aho bari hose abo bose bari ho hano hari ha bari mu konano vyinsago nga kwija bicu vyumva ari uri ngaha nata nawe arumva ko mwifurije akaba gukiza nanje amin rakoze cyane reka tugushimire twese muri rusangi ndamubona hari ya Adolphe bazu mutima nawe nenda bona ari hari urakoze cyane rero kutwifuriza akaba gukiza reka nanje nifuriza akaba gukiza abantu bari mu bikorane vy'insago hari ya muhanga namwe ndabifuriza akaba gukiza nifuriza akaba gukiza abantu bari mu bikorane vy'insago hari ya mugatunguru ku mashure kwa Kinige nizere yuko bariko baragira ibihe byiza hamwe no muvuga butumwa Pastor Hitimana Onezime nawe reka tukwifuriza amagara meza uri gufasha agushikiriza inkuru nziza abantu bari kuri iyo site ya Gatunguru namwe muze kugira akayabago okeza reka cyane nifuriza nakayabago keza akorale tantu Jesus yongaho yo nga iri ngaho nyene mu Gatunguru nizere yuko ariho bari yo ngaho kwishengera ry'abadivantise umunsi w'inzu rya Mirango ari kana mwe ndabifurize kugira akayabago keza

0: Umunganyi kumulongo, alo.
1: Amahoro.
0: Amahoro chane, ninde?
1: Ni Matiasi, abakuye.
0: Matiasi yehe?
1: Mugifu unzo.
0: Matiasi kaze mukigani, ilo wifuriza kaya wako keza vandi.
1: Leka mbabu nda kuhifuriza kaya wako keza nimba wa aronse.
0: Urakozi Matie.
1: Ni kambure Daniel na Fanweli na Kuro Denga huko na Tajira Kasimu. Ni kambune Yesaya na Chira Nelson nga hingo mayaru wona. Ni kambune Mishene kumukanta nini ya sinambe na sinama sabati ni mugira kaya wakukeza. Ni chila mchikoro lero tuperari nga hivu teza ki mugira kaya wakukeza. Mnyonga nga hivu wazimura batia kaya wakukeza na uliso. Eka ngubite ano mujifu unzo mbone mukanga Alexi wako tukukula na kuhivuulio Alexi mukanga mbone korote mbone wako kubo na imakire mbone yesione hirirangu nda jori kiba isi njige jafeksi Eka mbone uyu samwe ringaho mukanombe murutiwa mbone shantara ringaho murutiwa nye lawe nina jira kwa kukwete Eka mbone asheri nga hirubo na mbone beyatisi nga hirubo na na mamatisi nga hirubo na wajira kaba kukwede. Eka mbone uyu ino sanabo nifati nga hirangira wajira kaba kukwede.
0: Uwanyuma?
1: Eka mbone uyu mitirangahu mchikoro lero wajira kaba kukwede. Una bantu mose bazi tiki na jama chati wajira kaba kukwede. Urakoze.
0: Urakoze nao?
1: Sawa.

0: Imana ishimye kuko yabiduhaye. Yarakoze kuduha ibimera ifungurwa murabizi ziraryoshye ibintu Imana yaduhaye. Ari kurafungura umuceri ndabizi ko mwe bantu mukunda je ndagukunda. Nicyo gituma rero abantu bibubanza hariya ikatubipfurize kugira akayabago keza. Nizere yuko nabo bawurima cyane kandi ndazo bo ni sawa. Umuntu wanyi ku murongo alo
1: uti
0: na mahoro
1: none mweni telefoni
0: amwe ni telefone no wunyene wumva wihenze mutama

Turabandanya n'ikiganiro akayabago keze mu mwanya ko murongo. Allo. Allo. Allo. Amunwanyi wacu yaci yava ku murongo. Nawe ntibikunze yuko tuvugana. Pero indirimbo bayise ibimera nayo. Imana rero irababara iyo yasize rasiyo ikaduha rasiyo y'ubwoko dukoresha, yadusigiye rasiyo y'ubwoko dukoresha yamitwibutsa buri munsi, ariko isanga twarifunguye ibindi, isanga byo yaduhaye tunwa twabiretse, isanga twanyoye ibindi tugaca tumera ukundi. Uko rero tumera suku Imana iba yategekanije, murumva yuko ari byo twebwe ubwacu tuba twitegekanirije, bigaca bituma rero umuntu atamera nk'uko yokameze, haba mu bwenge haba mu magara meza. Umuntu akagira amagara mabi, umuntu ntagira ubwenge bukwiye, umuntu akononekara ntase nk'uko yoseye, ntakomere nk'uko yokomeye. Murumva ko ibyo bintu n'umuntu aba byikwegeye mu by'ukuri. Rero Imana ibimeze nk'umuganga ahaye umuti umugwayi, iyo irikira kugenera imfungugwa, iyo utera imbere mu by'ubwenge Imana ikugenera imfungugwa, uzeze umenya ko ari nk'uko muganga aza umugwayi amugenera ibyo mugirira akamaro umuti wo muvura. Rero ni kuri iyo ndirimbo nziza cyane tuboneraho impanuro muri iki kiganiro, anezere yuko namwe mwayikurikiranye n'akayabagu, nezere yuko namwe amureko managira ibihe byiza. Badufatira hagati ni 62 ubusa 66.

wa byumvise yuko turi ko turasozera abo umuntu umwe gusaba yabonetse mu minota ibiri turamwakira ama turangize ikiganiro cacu cyo yo mose.

Raduha gakiza ku isoko y'ukuri nk'uko mumaze kubimenyeshwa kandi nk'uko nawe mumaze kubyumvira n'umwanya w'ikiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabaririmbyo hano iwacu i Burundi. None rero reka ndabipfurize kubanda yamugira bihe byiza mugirana na Daga Kiza mukikomeza kuhungukira byinshi. Ndaguhe ikaze rero nshimira kandi Amini zera ko mwagiranye ibihe byiza nanjye rero nkabanda guha ikaze murundi rukurikirane rwa bino biganiro bikomeza kubashikira bivuye kuri Radio Daga Kiza ku isoko y'ukuri. Nibi biyana kwizera Joseph ko mumaze kubyumva. Nye kubana namwe muri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu kabarinzwe hano iwacu i Burundi. Kiganiro ni kwa kundi gene cyahindutse kikorwa ku mende dusanze tumenyereye aho wandika ubutumwa bugufi. Ubwo butumwa bukaba bubimbiyemo ibi bikurikira: wandika izina ryawe n'aho uri, indirimbo wifuza gukurikirana muri kino kiganiro. Umaze kwandika ibyo ntucurungika, ucawandika kandi ugakurikizaho indirimbo wifuza maze kuyandika ko uca uvugana korari yaririmbye indirimbo. Hanyuma ntibagire gushaka n'ikibanza iyo korari sanzwe ikoreramo kugira ngo utorohere gutandukanya amakuru arusanga yitiranwa mugabo agatandukanywa n'uburere. Ego nuko rero gacunuka ku nimero 632 ubusa 636 nkabanda bahayikaze abakomeza kwandika kuri ubutumwa ni kuri izo nimero nyene 632 ubusa 666 nabahayikaze mese rero abari hafi n'abari kure mushobora kudukurikirana ku buryo bwa internet ku buhinga bugezweho. Namwe mashobora kwandika nk'uko mora mubikora mukishije kuri WhatsApp kugira ngo naho muba muri mu turere dutandukanye mu mahanga mushobora gukurikirana indirimbo za hano iwacu i Burundi kuko nizera ko mwagiye muzi n'amakorari. None ko rero ndabaha ikaze na muri hano iwacu i Burundi muri abacu mwese. None rero ndahera kuri uwo mutwe wa Clementine akabari hari ubukinanya na ku mikoni. Clementine yanditse indirimbo yipfuza ukwibonezera mama na papa wiwe ngo na bibi wiwe hari aho imabaye ngo na sokuru wiwe ngo na mudogo enayume ngo nabatuye biwe bose ngo nabamuzi ku izina rya Clementine ngaho ibukinanya na ku mikoni akabasabye akaririmbo ka korare si korare yari byo giti ciwe ni Enoki ngaho ku muzenga akaririmbo yataziriye ngo byari biryoshe. Divine Mukienzi nawe yanditse yifuza indirimbo Harimana ni ya RRO Israel ngaho ku bumbiri. Murakoze cyane Divine yatwandikiye ni Inosa n'umunsi bandikiye rimwe. Ni Mukienzi nyene yifuza indirimbo Amaraso ya korare Denishasha ngaho mu gitanga. Nizera kubera ko indirimbo hari gusanga zikomeza kugaruka. Nizera ko hariho icyo iba yakwigishije kugira ngo usubire winovore yabita kwinovora amajambo aba akikuje iyo ndirimbo bugira kandi yarakubatse kandi nanubuyumvise hari akandi kantu kongera bivanye n'impamvu ukomeza kuyisaba iyo ndirimbo ikakomeza kukunyura. None rero ndabashimiye cyane ubundi yatwandikiye ni yifuza indirimbo yakwiza umuco kuri bose ngaho mu kinogoro indirimbo yataziriwe iyo ariyo yose akaririmbo kakwiza umuco kuri bose akaburi bose kari ngaho mu kibengo no munsi wakoze wazindutse cyane na Evariste ndabona nawe ntiyatanze nabari kumwe ngaho mu kibenga nawe yifuza indirimbo ya Vyote Mubanza iyo ariyo yose. Oscar akurikirana akaririmbo kataziriwe ijambo jambo ryawe mana nitara nikakurare kwiza umuco kuri bose ngaho mu kinogono. Evariste nawe akadimbo kavyotangaho ibubanza urakurikirana ko yataziriye Tebuka. Murakoze undi yatwandike ni Nizigama kumutakura yifuza indirimbo yataziriwe Isabato ya korari ry'umunezero hariya icanika. Urakoze cyane ngaho kumutakura nawe ubone kuranirwa nawe uri umukunzi wa kino kiganiro yesa guha umugisha. Nasara nangaho mungagara nawe n'umukunzi wa kino kiganiro yifuza indirimbo turi mu rugendo yo kumunyamutenderi bataziriye Semerera. Urakoze cyane. Undi utubwiye wamaze kudushikira ni Lewis Munyambuye akaba yifuza indirimbo ya Donjo ivuga ngo ibyabaye byarabaye. Nuko rero ni muri ubutumwa bamaze kushikira muri kino kiganiro nkomeza gutumirira cyane mwegemese muri komadi ukurikirana aho muri hose Yesu akomeze kubaha umugisha ndabaha ikaze na muri kino kiganiro. Clementine akaririmbo ka Enoke ngaho ku muzenga byari biryoshe kakunezere
wumve ko hariho mugiye tuba tugiye kwegana n'Imana mukumva ijambo ry'Imana ko bidakwiye kureba abantu gusa ingene bambaye mbega no munsi byagenze gute abaririmbyi baririmbye nayo babitobye tugatahana ibyo kandi hariho ikimana ibigomba ko twumva kugira bizokize rozo nawe ukore ubugingo bwacu tuzobahibiye bidashira ntitwamereho muri ryongo byari biryoshe gusa ariko atara kimwe watahanye cyangwa umutima wawe uba wubatswe na cyane cyane kubiraba ubuzima buzohoraho ibihe byose nuko rero kabanezere namwe bakunzi ba kino kiganiro nawe mwese muteze amatwi radio agakiza n'utundi turirimbo nkuko mwadusabye tumaze gusabwa muri kino kiganiro n'abandi mukomeje kwandika ndabona promo ukomeza gushika ni ku nimero 32 ubusa 636 wanditse izina yawe naho uri indirimbo wipfuza kurare ari ibyo ndirimbo nayo kurasanzwe irangurira icyo gikorwa murakoze yese akomeze kubaho umugisha.

Oh naruka kwamamaza rero neza Yesu Kristo aho twari gufa yemeye kudupfira ku musaraba aducungura. Nizera rero ko kanezereje nizigama ngo kumutakura kubera ko akwasabye isabato yakoreje y'umunezero hayo mucanika. Imashine inyereka ko mfise indirimbo zabo urutonde rwa rugira kane. Ngira wosanga iri mu ya mbere ya kabiri ya gatatu. Mfise urutonde rumwe gusa rwa volume 4 yakorare ejeje umunezero hari ya mucanika. Kakunezereye nako nizere. Naruka kuririmba neza Yesu urukundo rwa Kristo rubagaboga mitima yacu kubera ko twacungujwe amaraso y'igici. Aho twari gupfa Yesu yaradupfa. Umvise gute? Nizigama kakunezere nizira ko kagufashije kubana yungira ibihe byiza ngaho kumutakura ndagushimira cyane. None rero kandi ubundi menyesha ni Anastase. Astaze niyo nzima akaba ari ivuga indirimbo ya Eden ngaho ku Muyange ivuga ngo uwambwigo bikorwa isumba byose ariko Muyange ntako hari Mugina nabonye Muyange yo munyashenza kurade ariko akaririmbo batazi yuko ntako arimo sindi kari yo munyashenza ariko mengo ni muri Mugina nyene nyashenza mengo iri muri Mugina ariko Muyange ntayirimo ntakora rafite ni indirimbo ngaho ku Muyange ya Mugina akurikirana ko kakora Daniel niyo nyene ikora ngaho Nyeshenza abanditse ko Munyeshenza akarimo bataziye imbaraga undi atwandikiye niza hake ngaho mu kinama akaba yifuza indirimbo yakorare abagenzi ba Isaya mu mirembero akarimo bataziriye Arandinda, urakoze cyane urakoze ngaho bane kugira biza mu kinama. Undi ndandine akaba yifuza indirimbo yakorare umutima w'urukundo ruzibivuga ngo yemwe abasenga. Urakoze cyane nawe. Ego undi ubutumwa bwe bamaze kudushikira ni Jando akaba ari ngaho ku ntamba yifuza indirimbo inkuru ya Yesu yakorare yategerejeho ku ishengero rya Ruzibira. Intaravuga ubutumwa ni ya Rushiha urakoze cyane. Jando nawe bane kugira ibihe byiza ngaho ku ntamba none rero munkundire mwe dusigaranye mukomeze munezerezo na zo ndiri mu mage musaba mukurindira ari ubutumwa bwo sanga bukiri mu nzira ndaza kubusoma ariko ndabamenyesha ko tugeze igice cy'isaha y'icyenda iminota 12 hano muri studio za Jagakiza ku isoko y'ukuri kiganiro tubacha kibandanye tubacha sigaje iminota 18.